0: people of God, welcome to this program, Golden Kind. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Kind.
1: Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa Panginoong Diyos. Mabuti siya sa atin at dapat lang bigyan siyang panahon, araw ng Linggo ngayon, magpunta tayo sa sambahan. Pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na ibigay sa kaniyang mga lingkod, sa mga lahat ng mga aral na binigyan ng tungkulin sa Panginoong Diyos na magbigay sa atin ang mensahe. At sa umagang ito, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. At bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat na ikaw palaging nag-iingat sa aming mahal, sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas. At kahit sa aman sa sulok ng mundo, doon meron kami mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ang iyong kaluuban upang magawa namin. At salamat na ang Banal na Espiritu siyang tutulong sa amin upang magawa namin ang iyong kagustuhan dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen.

them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. And thou shall, and you shall write them upon the posts of your house and on your gates. So thanks be to God, these verses that we have read from the book of Deuteronomy. So mga kaibigan at mga kapatid, maganda magdasal tayo sa ating mensahe. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa iyong tauhan sa buong mundo. Salamat ikaw magpapala sa kanila. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa. Salamat sa Espiritu na magbigay sa amin ng karunungan upang maintindihan namin ang iyong salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Kailangan namin ang iyong tulong sa aming buhay. Ama, ito ang aking dalangin, aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong anak, naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, sa nabasa natin ang ganda ng mensahe. No? Maganda. Ang ating tema, no? The theme that we have in this morning, love the Lord your God. O ibigin ang iyong Panginoong Diyos, sa Tagalog pa. Nabasahin na naman natin sa Tagalog, no? At iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo ang buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila ang pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay naghihiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itali na pinakatanda sa iyong kamay ang mga magigiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Nasalamat sa Panginoong Diyos, no? I-focus natin dito, sabi, love your God, o love the Lord your God. Iyan ang ating tema, mga kaibigan. Itong utos na to, salamat sa Panginoong Diyos na marami mang utos ang Panginoong Diyos, yung 10 utos, meron pang mga ibang mga utos na napakinggan natin mula sa mga ngaral at nababasa natin sa banal na aklat, yung 10 utos na yan at mga utos ng binabanggit kapag meron tayong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Yung pag-ibig natin, yan ang magtulak sa atin na sundin natin at gawin natin ang kalooban at ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, no? Ating tema, love the Lord your God. Pangit ba? Mali ba? Mga kaibigan, hindi pangit, hindi mali. Ito ay maganda at tama. Bakit? Kapag ikaw ngayon, Kristiyano, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos na hindi ka tunay na Kristiyano. Ang mga palantandaan sa mga taong iniibig talaga nila ang Panginoong Diyos, makikita mo sa kanilang buhay, no? Bakit, mga kaibigan? Di ba meron tayong narinig na mga tao na madali lang sa kanila kitilin ang buhay ng kapwa nilang tao? Yan ang isas mga palatandaan na talagang hindi nila iniibig ang Panginoong Diyos, no? Mayroong mga masasamang mga tao, no? Ito, sabi,

Sa lingkod ng Diyos, si Moses, isa sa mga lingkod ng Diyos na nakasulat ng mga aklat, no? Lima yung mga aklat niyang nasusulat, mga kaibigan. At doon natin mababasa ang 10 utos sa Exodus chapter 20. Yung sinabi ko, yung mga utos na yan, kapag iniibig mo ang Panginoong Diyos, madali lang sa yung sundin, no? Pero kapag wala kang, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, na makikita sa iyong buhay, wala kang ginawa. Hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos. Hindi mo ginawa ang utos ng Panginoong Diyos. Na ito, mga kaibigan, ito, mayroong sinabi si Moses, no? Na magandang malaman natin to, no? Kasi itong pag-ibig, mga kaibigan, madali lang to sasabihin, no? Katulad ng mga lalaki, magaling mangbulas mga babae, ang iba na biktima na lang, no? Bakit? Madali lang to sabihin, pero mahirap gawin, no? Katulad natin, yung mga sinasabi ko, merong magaling mangbubulas mga babae, na biktima ang mga iba nating mga kababaihan. Dahil mayroong mga magaling lang manalita pero hindi nila magawa ang ilang kanilang sinasabi. Ito rin sa atin. No, kapag magsabi tayo, ibigin ko o iniibig kong Panginoon. Yeah, kapag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, yan ang palatandaan, nagsinungaling ka. No? Nagsisinungaling ka. At walang sinungaling na makapasok sa kariyan ng Diyos. Kapag ikaw, maliit lang ang pag-ibig mo sa Panginoong Diyos, o wala, hindi mo iniibig ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, mali ka. At pangit yun sa ugali ng tao kapag hindi mo ibigin ang Panginoong Diyos. Bakit? Ito, no? Kapag ikaw ay ama, Kristiyano ka, o ikaw ngayon, Kristiyanos ka, kailangan mong maintindihan ang iyong mga kilos, ang iyong ginagawa, kung talaga ka bang iniibig mo ba talaga ang Panginoong Diyos. Nabasahin ko ulit, maganda ito, mga kaibigan, malaking paalala sa buhay ng mga Kristiyano. Pagkataon mo na, kapag tinawag ka ngayong Kristiyano, pakinggan mo ang salita ng Diyos upang malaman mo ang katotohanan na hindi lang sa salita na iniibig nating Panginoong Diyos, kailangan pati ang gawa. Iyan ang malaking ebidensya, pagkatunayan na ikaw ay talagang iniibig mo ang Panginoong Diyos. Mahirap ba ibigin ang Diyos? Sino ba kita na hindi natin ibigin ang Panginoong Diyos? Tao lang tayo, mga kaibigan, mula sa likabok. Nilikha ng Panginoong Diyos at dapat yung lumikha sa atin, pagbigyan natin o kailangan natin iibigin. Nababasahin natin, mga kaibigan. At iyong ibigin ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito, mga kaibigan, mayroong matinding paalala. No, ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso. Buong puso, no? Buong puso, mga kaibigan. Meron man tayong pag-ibig sa ating asawa, sa mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mahalin natin sila o ibigin natin sila. Pero itong pag-ibig na binanggit dito, tungkol to sa Diyos. No, iniibig man natin ating mga mahal sa buhay, pero sa buong puso, ibigin natin ang Panginoong Diyos. Kung sila ang hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos, kapag hindi buo ang iyong pag-ibig sa buong puso, sa buong mong kaluluwa at buong mong lakas, na hindi ka magkalingkod ng tudo sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Hindi mo iniibig ng
buong puso na yung buong puso ang buong

buong kaluluwa at buong lakas. Kailangan ibigin natin, no? Ang Panginoong Diyos. Pagsikapin natin. Mayroon pang sinabi dito, mga kaibigan, na at ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay nasa iyong puso. No, saka sa talatang 6, mga kaibigan, sa talatang 7, at iyong ituturo ang buong sikap na iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay o pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihinga at pagka ikaw ay bumabangon. Ha? Biro mo, lahat ng kilos mo kailangan isamibunin doon sa iyong mga anak ang utos ng Panginoong Diyos. Pero kapag wala kang pag-iibig ng Panginoong Diyos, hindi mo iniibig talaga, nakalimutan mo itong mga utos ng Panginoong Diyos. No, hindi ka makaturo sa iyong mga anak dahil ikaw ay kailangan pang turuan sa dapat mong gawin sa iyong tungkulin bilang ama, bilang Kristiyano. Mayroong panampalataya sa Panginoong Diyos na kailangan turuan mo muna ang iyong salili. Pagkatapos magsikap ka, no? Huwag kang magtamad ng ituro sa iyong mga anak o sa ating mga anak. Ito ang utos ng Panginoong Diyos at sinulat kay sa lingkod ng Panginoong Diyos kay Moses. Ibigin mo ang Panginoong Diyos. Ito ang dahilan, mga kaibigan, na maraming mga masasamang tao, bakit ang kanilang mga ama na hindi naturuan ng mabuti sa salita ng Diyos. Yun ang dahilan na mayroong mga anak na suwail o sumuway sa utos at kalooban ng Diyos kasi hindi nila alam, kasi walang ama nagtuturo o nagsikap, nagtuturo sa kanila. At dapat nating ituro sa ating mga anak, mga kaibigan, na ibigin natin ang Panginoong Diyos sa buong nating kaluluwa, no? Sa buong nating puso at sa buong nating lakas, no, mga kaibigan? Sa 8, at iyong itatali sa pinakatanda sa iyong kamay ang mga pagiging pinakatali sa iyong noo, at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan. Na kapag meron tayong mga bersikulo, mga sitas ng Biblia, pwedeng isulat natin upang kapag meron tayong bisita, mababasa nila ang mga salita ng Diyos. Maganda yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, itong turo na to kailangan nating ihasik sa buong mundo, no? Ang magandang balita, ang magandang utos ng Panginoong Diyos kapag meron talaga tayong pag-ibig sa Panginoong Diyos sa buong nating lakas, kaluluwa at buong puso, mga kaibigan, hindi natin magawa ang masasama. Bakit merong hard killer, mga cool girl, mga deceiver, mga asawang lalaki nagtataksil sa kanilang mga asawa o mga asawang babae nagtataksil din sa kanilang mga asawang lalaki? Bakit? Bakit, mga kaibigan, nagawa nila ang mga masasamang gawain? Dahil hindi nila talagang iniibig ang Panginoong Diyos. Kapag maliit pa ang iyong pag-ibig o wala kang pag-ibig, kaibigan at kapatid kong Kristiyano, ngayon na ang panahon, ibigin mo na ang Panginoong Diyos. Yan ang susi ng ating tagumpay sa buhay. Kapag iniibig natin ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, sa ating pamilya, wala nang gulo. Bakit? Ikaw ay iniibig mo na ang Panginoong Diyos, iniibig mo na ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong asawa, iniibig mo, sabihin mo na din sa banal na aklat, sa utos ng Panginoong Diyos, na ang asawa, mahalin at respetuhin, ang mga anak, mahalin, turuan sa mga utos ng Panginoong Diyos. Yan, mga kaibigan. No? Na ito. Sa banal na aklat, meron tayong mababasa, no? Sa buhay ni Sakyo, dati ay isa siyang mandaraya, no? Gusto niya maraming pera, no? Si Maria Magdalena, o si

si San Pablo dati, isang mangungusig o iniusig niya ang mga tauhan ng Diyos sa pagkataon na napakinggan nila ang mga salita ng Diyos. Si Zacchaeus, si Maria Magdalena,